sika se eye nyame. Enipa pia fa sika ti se nyame. Me pa cho gold is not God. God is still God. Nyame dasu ye nyame wai. Sika enye nyame. Ubi oha. Oma dwen nyina ne se wiase nyina ne se obenye sika. Se ye kwam papa se ye kwam boni. E di ene Bible, di ene asore, di ene nyamson papa. Are minko bia na, asore ame koba mtimo wimi bia. Na mi jai, sani ema ni nina, sika ame pemeni jie ene say. Uko tine bia ba no na fufona. Adeche se weni aje. Emprafwe, omo doso ene, ubine besi e, the beautiful ones are not yet born. Sise ene ye uwa muba. Na uko kache emse, mintina uba bako hon. Oh, menke kasa ase mno nchremi. Sankrofoni nina, omo di sika esisa mfisante. Luke chapter 12:15-21. Luke ansempa iti dumieno. Mekai njichemu dunum. We yebetu yembo asini ahwe passage no. Because emre we maye kwa miye nchirechirem. Iti yebefa yenon kwa na mipese mikan bibi kakrebi chro. Ose, ukaifi njichemu dumien sana. Luka nsempe ti dumye no. Wasi wani pebi ya ufri enkrofuko numu ese nise. Chire chire fo. Kasa chire minu ya. Noni minche uinyadie. Ano wasi nise. Onipa huayi eno odimisi imosu senifo. Ana odichefo. Kasa mfriswa himamu babe chiches ene mana. Na waka chire wonse. Munche na munche muhuye pepe hon. Sike ni brie hon. Nenye o ni padie wenya na bro sonu mu na ne nkwa wo. Papa ya meka ni wanse o nye bi pa. En su bra obe wono hon se wa ye mfom so ke siye pa. Wa ye mfom so ke siye pa. Ah, che se obe wia se no wa bregu. O nye sika pa. O kachire ni jire se me nye bi pa pa pa pa pa pa. Sika woho. But sika no mudro no, the weight is sinking me to endless, hopeless, helpless hell. Sika no wenye bipa no, wasi sika no dos, unti e mudro no, e piano amana ko amani hunu krom. E tu unchada, oye hunshu ya enye ye, enidasu unyina ye dey, asa. E tina making kai hachre ono. Ndi sa ushe njichemu edun siyana. Ubu wambese wa nipe bia wa yeo defo. Asa asiso abepi. Nususu ni trimse ule tie kasa bia waka. Minye den. Evi se minidye mimi di mino baibesi. Eno si die meyo nye. Eye mi nyami bakukure nimi. Me jima sign ne mesi akesie ne hona mimi di mino bae nyina ene mino me nyina ebesie na miwia meka chile mekrea se as if he was in control of his life and soul. Okra uwo noma pepia udiye siyama enfrinshie pi humi didi num na ubonye dey entoyem. Ebra hoye humi no nyankupo sefi na hube yirao. Didi no wasi die wa die nyina wo ba ba fe no mo si di nyina efri wa nu mo aba wo hini bi be fa ho na wo bonto yourself na wo ho be yira wo papa ti wo ka kire nse nyankopon ne kan yo o si nyankopon ka kire nse okwasia se nyankopon ka kire obi so ye kwasia ne kite nipa no ye kwasia papa obi o si sofu ne didi matem pa cho bible na making catch o di nyame kan ye na me ye dey make kire o oso kwasia anadwia obegye okra efri wonsam ne nooma wasiesie no beye hwan dia na osi sara ene nkrofo omuti Ghana sara nkrofo omuti America Britain ni wiase ha maybe a na omushye ejapade ma won ho bank wukwa ye ma on special seat ye nka won sika wo counter ho strong room ye kan omu sika omu wo bi papa pa osi ho ne bank man ye twa ne pruse. Wasi, umwa wa hunya die edanya kani niema bebre. Ewa asasiso. Nenso, umu nye adefo unyankopon efom. Umu wa asasiso bibiansu, umu dini mkwanguman. Umu ni mkwajie, umu ni akumamuti, umu ni kronkronye. Umu bra bono, bonia shema. Tu umu ye mkwasiafo. Adofu nom, papaya ye kani huwase mwini. Okwasie bie ni obetu mi abeye best farmer in the nation. Kwasie bie. Kwasie awa deje. E yu yankuromu wa.

yɛ dio no nson na Isaac ba akwakura na nani so yɛ ne kusukusu na onwura de yi no ɔma wo friend ba pɛni Isaac ka kyerɛ ne sɛ meba na ɔgye so sɛ hwɛ me nie na ɔse agya mabɔ akwara na menni me wuda afei fa wahayɛ de wagyan kotoku ne wagyan kɔwiram kɔpɛ ha na mbrɛ me na no a akono dua ne sɛ de me pɛ brɛ me na menni na me kra nhyira wansan mawu ebra Isaac ekasa akyerɛ ne ba Isaac no Rebecca te na Isaac kɔwiram so kɔkum na mwaba na Rebecca ka kyerɛ ne ba Jacob sɛ hwɛ mete so wagya ekasa akyerɛ wo nua Isaac sɛ kɔpɛ ha na mbrɛ me na no a makono dua ne na menni na menhyira wɔ awurade anim ansan mawu na afi mi bati emine. Sadi ya meshe uwe. Kwa mwa kuonu mwa kwa chiri mre chiri mwa pami enu breme. Na mpami nya kwa nudia mima oja sadi ope. Na fa kwa mwa oja. Nuni. Nunishira wansanu uwe. Na Jacob kachire ni na Rebecca se. Kwe. Minu ya iso huu mi. Na midia mwa ya trum trum. E bia meja beka mwa she. Ma yene niso suwa dada afuo. Na midia nome mabamisu. Nenye nishira. E na ni na kachire ni se. Wono me mra me sume ba. Tie mi niya. Na kwa chiri wombre mi. Na kwa chiri wombre ni na. Na ni na diye akonu duya ni se diye ni jape. Na Rebecca fa ni ba peni iso nta diye fe fa. E woni nchien wo demu di she ni be kuma Jacob. Na wadi mri chiri mba no ngume drudra ni nsa. Nene kwa. E honi ya tonka anho. Na wadi akonu duya ni ne pa anuwa.

0: Inti onyankopon gya won ma aniwa ko no na won ma e de honam famu ayonkofa ye bia ene kwan so ono sesade yemfa ne kwan so sanso na meme gya woni oba honam famu ayonkofa ye bia ene kwan so ono ma won fefo meema ho akono dere wo mu na merema ene meema eye adapade na odi nyaketua ese won na ada wan mu na sade wan mu so obekura onyankopon woni mudie mu nti Onyankopon yi wo ma adwene a emfra. So wonye de emfata. Se nipa ade a entini nyina. Emumuye, enibreye, ni bone aye wo ma. Ni tan, ewudie, akasakasa, ensisie, obra bone a hye wo ma. Oye asotufuo, ensekubofuo, onyankopon atamfuo, anodenfuo, ahantanfuo, ahoahoafuo. Ni bonne fare bae fo awfo asem ho aso den fo woni ti apam sae fo woni do woni mobro hu na wonnim nyankopon ahyade yie se owo ne se won a woye saa ne me die nanso enye yenko an na woye na emom opne won a
1: Ne yepese etu aya disuano so yebeko Daniel etimiensa maye mompae radi tumfo ye shrew bebre se nenso dia chen ebompae se bra wonse mo bey radi maninye nipa sem ma enye unyankopon wasem se ne beya enipa no betumi enye nhyira nyawo haw amane otit atitie mu onam wasem so ebenya nhyira no nyafa ho die wo Yesu demo Radi tronsa na faka ye tiefu nyina wo Yesu dimu na mebo mpae. Amen. Adofu nom, mikinkai Daniel itimiensa, ichimu edionu ni edionu bakon. Ine asemwa iti inu watu dinse courage, fueled by faith. Akukudro, ayawose unipenya, na oditina sewi asimu, kankabra manie wo binkum nifuwe ni muni echilesuro nefomu. Beden wotu miatinase. Aso nyankopon ni beden wotu mi atenase ayadea ebehye nyankopon ni munyam se base uwie wase tena wotu mi nyame nchen yakọ se base osoja na opese ijano kanka kania na ye nkrasi ni ade no se krisi na ode egu eyinu su no apoma chisasom so hun sa de ni ntumi so ya no asan de krisi no bi egum wodi petro gum ebehyehye o na no ebehye ntem so ebehyehye o eti se eja betumi aderia Uhia Krisin ana Petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai ma uhia gidie na etumi aye te se Krisin ana Petro be ma okokodro no ma yehye. Ya na re ho se Nyankopon abonipa te se ne seso. Enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no. Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikyire fodi omugye okotic fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bonsamama ne yesa ne menyina na omunyini ni ka mi papa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku onte se ne a na se yetete no na odia yenro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Ni ritim be jina kwa hote seni ya wako ufumu na uonye mebi untumensu wabu anononso udru wani ya chow. Tuwoye yes hadi ya na kudru bebia ne kopo ye ma. Tibra ne kopo ye ma na fe judge no edi na simbunu fose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane. Wa wusu ni tinu wa boni nsani wase ah madru ye feli me. Madru be feli why? Jesus will never fail you. Da beni enkan wati asye. Nwa wuse wiasi we ewo ho nyami bine boye no du watne mo. Da kuro uche mutaya ukwa kubua kunta wenenim. Ti boni hurwa wudie ni pekumne kronone niema basa basa woye no. Da kuro wadrube feli u. Ene mechire wadrua emfeli. Oni pe bia wose wiasi mo anote sasa asisu. Uche mutane betre ye pa amani ebeto. Ubeba bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni. se wunyimo

na Adam wo set na chiri no odi mfinhia ha ngotwe na emu no osan wo mama ema ni mama na Adam na odi ya nsa na owo nyina ye mfia ha nkron aduasa na set di mfinhia oha ni

no sene beya wa sitinemu. Unkunte buoni bibia wa yanodebe kaho. Na ufi yuasi ha otimi ako nya enijie a etu nchada. Ikachiro wase ebe kaha ya uwase miyashe asie eneye tuwasu. Wapabi oye wahine mikoni nche na okachire mise na danfu bi eka sembi chire ni yure mfida. Osu unkrofo suro msu nyamini ho hevi bie ni ho hevi bie ni ho. No so se base heavy ni wana he ni wa eti se wukwa fumi si jatebi ha bien o hopa na utio eutrifie na use wafa ukone se jata no oha oba usu obenye bibia odi beshia no na kaso jatebi ni ho na ukosa afi ukwa e jata na pie de na obeye eno anso obetitiu ti se heli ni wana heavy ni wa wose ude sumunyamiye. Nese base wune ni wa omoka. Nese base wohonsua. Wansumu nyankupon ya. Eda ube druhon. Uye honshua. Enye ye. Eneye tuwasu hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell e huwa. Eya dia e woho. Eya dia e ye pa. Nenam se etise entino. Nyankupon suwe nyamre. Aka huwa sempi ewa chiro semo. Sene ebe ya unipa deseni ebe she nyamia semo. Nuwa huu se ampa adienu oho. Babu mayeti asese osura edie ni hune ebe che muako. Asasia yenesi sisu ebe che muako. Nyankupuwa sem inche muda. Ndi se uti wanakasu heavy ni ho hell ni wa. Udi uhuwa bro. Da ube kuwe nye gusu onu ube huu se sani yamani nina eno kre. Na mi pese mi biye chro se mu na mi kinkan references we anase test bi chro ma hu se it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted obi be wi ase na o ma me no papa wo no amakwa amanyankopon anwoa we nya wo fofro se ne yesu kae no a Enfa huwa sore ya wuko, enfa huwa dibia uwo mune ni modi ya ubo umu. Awofufro, enu ni edeko heaven, ni edi jani hell. Iti sebase ube wiasi na awofufro, no hui hiyao. Nuanse mikuwa sore, simesi mikuwa sobe ntini, ni nonue uo sasa, uba ntokwa, ntokwa, etura, etura, jamaya, jamaya, sensa. Nase ukewe ni gusua, ye mkwe jina nseni yebuye bebia ube kro. Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunu mchimedu ya nae bako. Ena obeka chire wona wawo benkumno nsu se. Mwa wadumimu. Mufri misu nko da uja. Wesiesi ama obonsamni na bofu onumu. Yankupo nsiesi hell ama unipa deseni. Usiesi ama obonsamni na bofu. Nese wanfa wakuma ama yesu nu ama ametinemu. Neso obonsam ne pia wati kwa wawiasi ya wobi bia wye bia. You are being motivated, controlled and directed by the devil. Kai hun se e hona one no kro. Sa so, udu wakuma ma yesu ane hun hun beka wasi dudua. Oye nyankupon man wasi nyankupon hun hun e kao e chre onyong. As

It drew a no baby. That's how the bonny dear brother saw me a Christian, no cocoon to crack a cran, no could you truck a cran, a junaco boy Jamaica cra, me a Christian, my bonny mrias over to me a jawa. A mania ba unto minina. Titi forno, me say, and net a jiddy for, and num say, ye de san semi ye canny ye king cany na to enchantino. A mania ba into minina no. But he ubi. Yesu ye Kristo ni wanuma drew. O ye Kristo ni washa konfo. O ye Kristo ni odituye ure ne numa pete na mene. O ye Kristo ni ufia brosante ten ten so ati atofo. Well, bia no ye Kristo ni. Nemo msambra wa ye sa de ne de. Na o ye Kristo ni biu. Judas Iscariot. Se wa winim. O pa yesu no se. Wa ujina ni jidie mwa ko betu mi aye sa. Iti obibetu mi aye Kristo ni so obetu mi aye shiasi. Na ushi asina se uu osati bie numo ni dasu bie ni ho. Iwi asempo mikro muwe sa esi enye weye atofu uo nuwe uo no. Na yede na wakachire mi se uye Kristo ni uo uu wako numa dure uu wako fa humashe umene. Uditia botrimo ufra bro santin tenso ati atofom. Iti ene ya mani eno ba ubewe se sahabia nini nipedi neniwe. Ibi anfan shehwa, na ubiyo ye Kristo ni mapotea sore de mu, tiye nyamia se mwa hon kron kron te chile, ubehe no na miposo kompay, bo udifuwa niri dunum, no udine chi, udifuwa ubiye nenuma yesi jeba, esu jebe nyina niri dunum, na unhe unyuma ansa, osi waba ena udibe huo, ijanu die enkan huo, because Yesu na kan se edano ni pepi be ka kire mi se radie radie mfa wudin enhye nkom mfa wudin ya ho di ni epi bi enu mu ani je eba mfa wudin e mama omunwe mfa wudin tutu covid 19 ani ebola osu kan ni na wi a obehwe foundation wudi yesa na ema no sa kone di hot akone di hot na akoy kokubu nsamo na akoy chana na akoy jedru anase zimba na akoy anunamamu na akoy a obehwe basis no na so ohwe basis ne se training ni ho a obeka cho se mihu wuta fi mi suko wa we de entene to mo mu gusu ha na yeweyewe no wo mu re free sa na ema ni nyina na se eba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa Kristo sum no mu o twa wo Kristo sum no mu iti ene enam se yatu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni na se mo so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone yesu ti no ama amane ba do dona ehuni a omunye iti ubehwe na onya mani ebi si prosi a chino afi ubehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyami betumi ayeden aboa no Daniel bra e chi na edno koto ye tabu mu no wanfa application bi ankoma gidi fo ho se munka munko hu ohine nam ka chen se ye wuskase ye de be monti jano debi Maybe Shadrach Meshach ni Abednego ye di o mase me kase e don ko tu jem o man tu o titre bia mna nko ne bukad ni za o se ono no ben no pa ebi o mo ankasa ihu se nyame so che na bukad ni za nyame so che king Dairos ite o mu do mo hu tu nyankopon so o ma de so an o mo di man nyankopon ni nyame so kire sa ampa o de tu no so a o ye nyankopon o beboa o praise the Lord Jene nuna ye kase amaniye die uchi umutaya ibi woho. Ni mumfa uhutu unyanku ponso. Titifono duwa uhutu unusu nyami buwao. Yensi ye die uhutu nyami sobe buwae. Yenshe believers of Bible days. So uwe ajidifua. Nuwamu oho Bible mresu na nuwamu wadiswa esusu omu. Na mikachro se ibia diswa nini muwe tuche ye die. O mamani enu na e hunche ye die, ye mudu duo na mani ya ye fomu, nune bidi e hunche ye die pa. Na omu hunse, se ni ya amani enu ti biyano, e sunche wondien sun sunche nyankupon. Iti omu du omu hutu nyankupon se, omu fe nyankupon se wadamfu o yonku nu umbi biyara. Iti hadisu ano ba, omu ni mse su omen tumia nye hunwe, nyambe tumia ye hunbibi. Iti omu du omu hadisu enyina. Na se ushe Bible records a, yehun enipa,
omo efa manikese mu no omde omhu tu nyankopon so ne nyame bua omo bible si wa twro sane emani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye adru yensui ye behwe ne nya disua kese afri mu ne dia boye.

bompae radi kronkron ishrawo senenso amaye adom amaye kwan se metie wasem radi mempae ni se obehume egu wasem so na yenkwa asumdwe ayenhira ama obi biera wotie wo Yesu Kristo demo radi edawas wo Yesu demo na ebompae amen dofunom se Esha di sun bia se a otu din se the broad and the narrow way kwantetrete ne kwanhia hia e din kan hwe few in the narrow way nipa ka krebi na omunnam enkwa kwan so kwanhia hia no ayekọ enkom no ene ye kọ enim kakra epese ye hwe followers in the broad way enipa omunnam kwantetrete no so no eno na epese ene ye hwe ti meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa osemun hyene opono tiatia no mu na opono eson ne ekwan a etre ne de ko oseyi mu no na wan wo hyene mu no eye

Luke chapter 13, verse 24. Ule yenka yifrinche mo adionumi enuno. Na oni na mkrumu, eni mkrasi e chre chre. Na onam so eko Jerusalem. Na ubisi nise irade, wan obeji won eye kakrebi ana. Na okachre nise, so mu ye kakrebi, so mu nye kakrebi. Eno fatu nchen. Ye hiyasa uye sise nise, pre. So be shene opron tian tian no mo. Na me se mo se, ni pe pi be hwe mo an shene, nan su won tumi. Nye se nyame nan pese omu komo. Omu hwe conditions and terms. E mata hon die ni shishe da kwan ya. E wo ho ma kwan hia hia no a. Omu ma wo su omu ti, omu su. We die di, obi eni hwa obi tumi a ye. E ten dodo. Se ni e kanchi ronkro fo mu ti yi su a sem no msi a sem ye di. Wani bi tu mi a ye. Yanko pondi enko pesu ubiye nyankon. Enso ni padu dwona pesu omu ko heaven on their own terms and conditions. Enye nyami diya wachre no omu ankasa kwanya omu bwa fasu nshishe ene mata hondye no. Nyami fa odi entu nche ya kwanya epesi e fasu beni. Iwi ya sempo yenye ni saa. Ukwa bruchire, untu miko dure airport, naka say, o passport, wana si mini passport, o visa, o hiye mini visa. Na, uye denu wakwa bruchire, usu, anu anu mufa menko, momo dieru, no mimi dieni. Iwi hasa mpo yenyeni sa, ni nyankupona ye ni shishe, ni mata hundieni, kwanya mata hundieni, shishe, diko hevi ya, usu umfaye no, udiena upe. Ti yesu kachire, papanwa ubebi bisa, nise, misiro, pre, sheni prontiantia no mo. Ni pepi pesu omu kro. Ombe shushu nisu omu hono. Omu humpo ombe katu onisu. Omu itia nome si omasu. Nyamsimu edie dindodo. Pedefo. Ukwa soba utumu konto kwa fine. Ukwa soba utumu yo club. Eni beer. Eni whiskey fine. Na odi ada. Na ukwa soba isi menye nsa. Menye se. Menye se. Na nipa kura sofo. Ukwa wede enwe nije. Ono monsa, umpema, unkonto kwa ubiya kansi Yesu intimidi acheo. Ntisofu wenije, tisaini entokwe muna enije wo, ense muna enije wo, mwe muna enije wo. Krofu pia agusa ni emano suwe nyanyi ya rienu uguo fumono, enuna enije wo mwana. Unye Jesus ha, ena uhu enije, mbe chilo menije ebra mihunu Jesus, hallelujah. Unhu Yesu ya unye unhu enije wa, enije bie kutawono. Tuchunen ebra Yesu nchei, obe mu enije ha. Praise the Lord. Jeremiah, it is sia. The kind it is mo edun sia no. Jeremiah, it is sia. It is mo edun sia. Enshede onyankopon asem ekachrei. Ose se eradi sieni yenipa. Mungu jina akwanso na mungwe. Na mumisa titi atimpono. Die wokwampano wo na mumfaso. Na munya ohumi, munya ohumi mamokra, ansu ose, ye mfaso. Ye mfaso. Oh, ekwanya Jeremiah no mfaso, de Enoch no mfaso, enu ni edeko heaven, eni titi atimpo, ni kwa ndadano, ni Paul no mfaso, di Peter no muni Mary no mfaso, eni edubeko heaven. So ujai, we are in modern times. E wo abe fufu mreso. Ne mafu mreso. E inyam sumonu nye dindindin ti seti ti fodi eno. E bi. So still I eko heaven. Ti ne modern Christianity ne woho. Ne udi yesu e chinsu na sen di bonsam e chino. Eno ne woho. Udi yesu e chinsu di e bonsam pebi ya utumu ye. Yesu kanchiro wana bonsam suaka. You cannot serve two masters. Untume sumo yura no mieno. Why? E wose uji ubia ube sumono. Enu na ema Elijah. Ebra oshe Israel fono. Se Jezebel ye Ahabu yire. Okutubo sumkesi ibia bakurunu mo yefreni bel. Ama omamunu nina nyankupo nkrofu. Mada omeni achre Jezebel. Enene bosom bel. Omuswa omunje nyamidimbo. Omunje asoriko. Omu nyan paibo, eni e tongsi, omu kane demsa, jija, jija, jija. Na ilaji ya fesa anose, ni nyami sumbeni. Ena,
abosonsom ne nyamsom adiafra kristo sinu bonsamsom adiafra me de ni nyai dodo enti sese me ba beye experiment bi munko penantwie ba ko bela konfo no nyina na agidifo amomo akọ bela fa munko penantwie ba ko mesumi de nantwie ba ko ba e ba be bom pae no obi esu afre ni nyame nyame a odi jeffrey sro beba no ono ni nyame a ebesmo no umsi good omo chombu smudi se obeye nsenkyere ni ama wo nti o ma wo mudi nkan ehihye nyina ijasa ena omudi nantwie no to so na omo starti so omo bom pae ene wa be hwe sikan omudi twetwa o homa mboja ba no no ni toton sansan a omo bo ni akombi omo tisi mo ni bansere ene bodu a omo nyame wiem omo yesa bibiensi na Elijah kwe no kodi o ho fe o kakra o se munyame no beso ada obi da wo fre na ho se obrepa ti muntie mu dindindin na odi o ho fe o munyame ne beso atu kwa o nyamae muntie mu din na bebi o obi ero ho se ademo so omra mebo abo omu yi bibi a hwe ayeda yi hwe si o se okay edro me te inyina na mo ahyehye no mi pese mo twi nsuo gusu aboro ni ade ni nyina ma ho nyina tini nsuo Elijah na wo pese jaba na wo fo enyina be ye dey o se mamenye enti se ase mi fre jaba o mbeka se obi wo so boro na pese ene bo mi no ka bo ho na tija ene so sre ni mu na de se ne be ye mema san krofo no maka wa no otumo no mo twi nsuo nguso ma ija no ye dey enfo ama frame nyame o jisu no di jaba mo hu se nyame o tia se na esum no nye nyame e wuwo praise the lord nti Elijah o man nkrofo no ye no page ne ni hwe wiem o se yankopon ni papi o krom a me kan yam se mo nye mentum se me ye onipa na me pese wo di ja e firi soro e be shi afodie mani pe hu se me ye wakoa na wo so ye me yankopon bible si na no anye dey ensi ni jentem kase jedem praise the lord nyame o me jedem be shi obone no ni nyame aye somo no o shi wotro nyina wo dwamansem ni akono bone nyina wo yifru mu utumo tenase wo abra wo mfasa na ema no nsi wani su na wo ko heaven ton nyame a wo shi kro no sem ni na da ni 419 plan nyina firu mu oni nyame a wo se ye dey ye somo no iti nipa no nyina butubutu fom na omo se Elijah nyame no ono ni urade praise the lord praise the lord adofo no mo mien fa kristo sum se ye ntetwo eye reality eye ri ti obi a waba yesu nche a opese ukọ heaven no hwehwe kwan hia hia no uhuna nante so ekosi ase ye mfaso bosome afi no ateatna ipo pe omo kristo sum se anetie ene me koyi a and he praised the Lord no wo ka wo ha ne seke kura obeti na wo hia ba pe praise the Lord obi ka hallelujah no kura wo nti enye Kristo sumo no no Paul ne Silas no mu di Yesu e chom pe heavy akro e bread won to afiase a echichiri wo bro ma moje pramompo omo tro nyom yi nyame aye ma nyame e wo so heavy ema obe woso asase ma omo enade nhoma ne ade dia chio munyina emutite ene ye kristo som no aye bread and butter se ne me ku ye sika wo ne botum dia na energy aba na river aba se sika no nyina esa na ne river aba sa ne uko chia na so fukuru be di ka ko ho die due odi ne ni biri nyina ye dey eguso mo me enye nyam somo sa Bible ma yeti asie se se wo hwehwe kwan no na wo hu na wo nante so a enye sochi sochi enye bread ne butter enye vono mattress e be sori kwa adwuma so nkrunsu ye dey e wo mu wo da na dwo a omo ka dwe no asori wo hwehwe a akodo ji ba bi wo hu no eno ne de ko heaven 119 30 tieni ojuntufo no kai ojuntufo no ono ni heavy na no okro no se ne osi fa no amfa ne sa gudie ofa na ni bre supa wo se mafa no kro kwan we di watemudie magumenim there was a choice to be made
na e wo se niema mienu mi yi no baako baako ye no kure kwan na baako nso ye atro nkyerekyere bible mu wo honso no ma bo atra de omo pe na omo ye de omo kanya misi se o si sofo se ebinu mu jiwa sofo di che nyankopon. Those people are going to be surprised. And that will be drew on. We want to solve on kuni nyamenko. Solve wa semon kuni nyamia semosonko. Black and white in the Bible. We see me petro. David is me de mentisa. My father no kre kwain. We de see kan to me mu mu kre. Me di no kre kwe si hinfa. Uwom. Si si eka se David o hinfa. Unam heaven. Uya chan. Nam no kre of. Ube hun no kre na no kre na yo odishye. Obano ma odo huwa. Be audition pa yesu se mini kwan no kra ne de enkwa obi enkwa gya ne nche ti ba bia wa wo sum biara se nkyerekyere no nyina yesu so ne no kra so amepa cho wato api. Don't look at the faces of men. Men hwe wo sof we nim ni degree ni ni din ni ne power ni se ni ni pass gi no tum udi ne chia wo be pra udi ne chia wo be dey be pra Crawfu a omo titi som hure wo wiase binimu ye boldu kan se mafumo kwa obi eni machi so ni nyina chi oni pe wo ho ne dɔso mu bubru omo ko jemsa hinche mu wo ha eni mie no 102 de ti de ojuntofo no kan bi wo se mi mani mi mfiri wa temu ho da o kan temu o kan nyame asem the word of God na wo ena wo kyerɛ kyerɛ me praise the Lord asori bi wo ho na wo ko na to wo tie nyamsem a see, ah, we demi kura me yad. Umu nye sofo usi mi kura me yad, ye chere. Ne baby, so ukona uti nye mse, umu sa de nu ure ura upa. Umu no, ye umu juma pa pa pa pa pa pa. Enu bi na David yi eno. Osi mi mani mfri wa te muhun da. Muhun chile chile papa, muhun sompano. Mi mani mfri hon. En chere, naka krebi na ubi freme. Ti wa freme na wakachere me se, o no yare malaria ti wo bre pa be tu is wa ya yare no nko ti da kure wi ade na ye wo ne ho ye ne basabasa ne su nyina ebri no onne man kitin kitin mi enu su ne wo ho je wo de ntuma se fo modem mu se wo da wo to wa 2 minutes na wo hu se wo pie baby enipa mi enu kure funaka we tuma we ne we atoa ma we tuma we na we ne funaka ne su be de ohun anse ona mununku mu oko nyina anse obi de sika pe twitwa na poso san otie mu Jesus jimi Jesus jimi Jesus jimi oko pie ba bi ni padom o si suma wo no betumu do nsa kra ye dey aso na obi otie kunwa kese so wo ye ni pakese ah o shatade tuntum ohun na no kashe se wo wo pepe de wo ha wa so dinti ena mo aba waso dinti ena mo aba ejun yankopon de ma se ye no wanye nti no aba mo manon ko ni tamon son o se ne niti e no jina gate na chi de gate na chi o jina na obofo bi su shata de white bae o bae na nipa na wo twitwa no no na wahwe ase o sa abofo na nim ena o ka kire nso oni na chi na o de ne ko na so me mo aso ne di o ko e na o kire ne esofo ya so ma no jina boni nko a no suddenly call prayer group bia owom eno so okoye enipa na etete oni bi ase enipa bi shaboa aboa tine ehye wo mo omo mahyehye ntade ntintia nipo mutete aso de mo mo winsa ni sane mane mane nyina na okache nse fi na ekro me nsi aso no mo bi ko deeper life nti wo so otisa no ena nipa no ka so obema ne century na asa na obema ne century no ka chen so on fre pastor diodu no mo mpae ma so oni pastor diodu mi so minimo no nti wo se o ka so obema ne century ne a na ne ni ate obi a wo yare for bear 2 weeks a malaria no a che se o se sa time no jun so a yellow ka kre bi na ba bear 2 times a day na we also ti ne ni a otin kan se junso de no ko junso o ko jina o junso be 5 minutes ni nyina ye white o wi ene hu yare ni nyina eko to o shase e ehwehwe kwa yo be fa so obi hu pastor diodu mre bi no so otwem ba bi na nyamsem o koso ti ne o preach no na e ne denti o fa ne number to o fre ni pa kro no e di pa life ni no o de pastor diodu number o so fre mi no mompa ma sisi e ka sei watisi ya bontia enyagro last weekend.

0: ma ho ode atu ne mani wa han mpo enni me ho bio ma dofo ne me namfo afri me ha no ho akogina nchen ma busu afu ogina chirichiri na wo hwe me kra no esu me fidie na wo an opa me bone no eka me sey ye ho asem na wo dwene na ada asem da mu nyina na me de me te so osotifu wa onti asem na me se emu a omui na no ma yesu onipa onti asem na nanum ni ntuatua no na wo awurade ne mani da wo so awurade me nyankopon wo bebua na me se mo wani nye wo me ho na se me nan watri a wa ngwahwa wo ho me so na me ye ma hwe ase na me yi ya wo mani muda na me kame mfom so me bo ni ntime wura ho na matamfo ho ye wewewe wo ho eden na wan wo ta me kwa no dɔso wo de boni tua papa soka papa me di akyire nti wo pɛ me ho asɛm awurade nyame me nyankopɔn ma ɔne me ntɛm nware yɛ ntɛm bɛboa me
1: gospel me yɛ digression kakra nsane maba hell asɛm no so na yebeka galati for eti baako nchemunsia ifise yebeka hell ho asema made achi na se wo nhu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne yankopon asemo aka no obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo Paul ene kasa, honkronkron deno kasa nono. Eye miwangwa, se mwa chumo hon entem se efridye wa fremo Kristo adumo no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo nipebi wo hwa, wo hamon. No pese o si san Kristo asempa no. Se Kristo akase, bebi o hwa ye friend in hell. Mi kanchiro se, o kan hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko se ni ebe ye nipa unko hell. Ma kenke ipi achiro, yebe koso a kenke ipi achiro. No bie hurie jina, o su o uwe nasa, hey bie ni ho, nyamitri mu nyadi no di nipa tu jem. Na osumafu Paul se, eno ni asempa fu Frank Crawford kikano. Na se mimpo osi se empo yen ana obofuo bi firisuro ba ebe kan se mpafufuro bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre di fo so epeja omukosro ho ahoa wo mo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa osi enu mi kese da ho masan krofuo no nyina so omu di Bible betu nche no oma ka omu tiri mu adwene omu di nyame asem betu nche nyame nkasa nche no si nyame se osi sankrofo no nyina omu nue hwe Jeremiah mre no onyankopon ka kire Jeremiah se onka kire Israelfo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese e pa omu wom na odifo bi e fe ne Hanania sori ejina Unyamra kenkai Jeremiah tia dionu wache. Jeremiah 28, 1 to 17. Mreti yentu minkenkai. Na wasori ya jina so. Dia Jeremiah kani jina yano kre. Obu buko ni yano aje Nebukadnezar. Edimu atumono. Munyina mubenya fahudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord that I live here. Nyamima ni mreb. No, odini huagro. Uvisa diyo kano yano kre. Yedi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Eti akwana mananso ha na konua eye dua konua no no akwa Jeffrey Jeremiah nsem de ode demonstration no obubum to obubum wieye no ena Jeremiah ka kire ni se dua konua na obubum nyame beye dadie pa konua de atomokom ntumi obubum oba oso still ane mito agukodro boni bi omo atredi for omu wa kukudro boni bia. Iti Hanania eka ichiro mani so sedi radisi ene. Sa pepe ped mebu bubabe hine Nebukadnezar konwemu. Tio D4 Jeremiah kachiro D4 Hanania se. Tie radisi.

Pradia se. Erade ponke siye ni. Atene ni information mu. Meda wasiswa jimi so. Mwa yemi nkwajie. Obuwa abantufu apano. Abeye chuyasubuo titiri. Erade no ma ye ye. E mwa ye niso. Weni de erade ya ye. Mumi ye niye husi niye ni nyiwo mu. Uu erade jenkwen. Uu erade maninsi ye. Nshirani diyo nama erade di mu ubano. Yifri erade fie e shiramo. Erade niyo nyankupon. Wama hain ashrama ye. Mwumfe duya mai mchua afasha asifu wano hunshia. Mko dru afarobo chia no menhu. Minyan kupon anyo na medawase. Minyan kupon anyo me mawso. Mwune uradi ase no ye na nadoye wohoda.

me tum for ye da was se. Na wo twi etwe mo ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wo di ama ye se emfa nsakra no. Ye ni hu agro. Ne se edru enu aka se mi hu yanka. If ina ni e pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa sa si so nko sakra bio. Ene so ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhu monte asie ni esie jina ebe tumidi epi osra himamo yesu demo. Radie dawasi wo yesu demo na mebompaye. Amen. Adofu no mepese mika wa drinka kra ne ye di adisu ya no se ebe tumie wye di ya edi be wye. The miracle of the new birth. Se nchre niye edosun wo wye asi pa. Na niye ye kesie pa ni se di bonye ni bebabe ya otini nini. Ubia was nenichre hell, yanku pombe si sandi na ko heaven. Enunin sentre ni eke sepa. Sentre ni akani nyina, mi yari manya yare sa, eye very good. Mi ni ba, sofwa bompaya ma manya ba, eye pa. Basani ya manufu eni webe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni ya, esi sandi boyeni, tise Saul, nwababe ye Paul. Zakio supo boni, wasi semi na mkonto mponsu miju obibri bia, mebo humpre na editu yaka. Oba Samaria ni ya watoni huma Samaria fuwa tutu ni, na osimumra mehe beme bia, weyi tutu si wakono njine frimi mo, na semi na meka. Enuni nsenchre ni eke siye pa, se unye nye bia mepao cho, ewoso mwe ni bri hupa, antisa anaki weni guswa, ebeye tai pa. Tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no pose fa pima yesu ato no obi entumen sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth. Na ochi ba ko no ehun se indestructible, no to men say no, indispensable, uje ni chira, enye ye, ewo se, unye jidie, a yedinya, enkwajie, ewo jidia, yedinya, ensenchre, nienia, mwadie, enye wo jidia, yedinya, enkwajie, ebitumudia, ko heaven, enye ye, she, the indisputable fruits of the new birth, uji huwe chinya, enye ye, sisi misha tadie, nase usha tadie ayifin. Enka e bom. Nase usi saa tadie no na ufa fufrosha. Unhunana. Inipe chua huwenshia e unhuse. Kanina asha tadi tuntum sisi wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu na webiye bonnet na uye huwe juma. Na ubiye huwosu ubeji kaa muno. E jise unya kaa muno na odi dada nisiwa ye unhunana. Eni pe presi ebe si sa ye ntadi, ebe si sa ye kai, ebe si sa ye fie. Ni nipa nwa mudie ompen si sa. Enu na yesu ba ya obabe ye, obe si se nipa. Enti se obi wo kristo mwa, nwa ya bodi e fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu, akayo nye chemu, ejamamonu nye chemu, ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu, ebeye semu nye chemu, shee, ni pana ye